Sarikakao pinukaya aniki hati ato ilisin. Paswar kaku to valohay arikat i kailisinan. Kamakan ku kailisinan armiat. Kira mi

0: naman to pa e paragat ho to paliting saka tatakaring sesan anini a sadapang ko rikas e sa ito paragat naman to pa mapanay amis ka ko
1: mapanay amis ka ko
0: sa ito paragat naman to pa
1: sa ito paragat naman to pa
0: kanipahag a ilisin
1: kanipahag ilisin
2: 梦想最美的色叫初衷在你我心中
3: 我是被王洪恩逐梦的人能把努力都化成幸福，逐梦的路上也要注意安全哦，开车别忘了要系上安全带，让自己平安抵达幸福的目的地哦。警察广播电台关心您。